helikes te junalei. Na na ni tu ya wehi spi, ale a ale askan hinehan.